0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus
1: saves. Makuaan ba? Dili kompleto, dili full. Ang gusto sa Ginoo nga muingon siya ang kalinaw ibilin sa atoa. I don't know kung naabay portion lang nga may bilin nga dili. So I believe nga kanang giingon niya ang kalinaw, it's a full. The same kind of love nga gi-exercise sa Ginoo sa atoa. Ang gugma niya, ang sana describe the love of God. Kanang, it's full.
2: Complete.
1: Tinuod.
2: Amazing.
1: Tinuod.
2: Matinod. Deep. Ha? Wide.
1: Lalong. Yeah. Tinuod. Yeah. Faithful. Oh. Kanunay gina ang gugma niya. Di na mag-usap. Oh. Muna eternal. Oh. Muna gihatag sa Ginoo sa ito. Gibilin na ito. Mabit ito na kailang.
2: Unconditional.
1: Yes. Unconditional. Mabito na gihatag sa Ginoo sa ato na kay gusto niya nga ma-experience na to ang kind of love, kind of peace, kind of what? Kanang courage o kadasig. Tawanon ng utano. Lagi tayo fleshly nga muiral. Muna nga to ang pagadalon ang pulong sa Ginoo. May unang pulong sa Ginoo nga paglakaw diha sa Espiritu. Kaya ang Espiritu connected sa Creator. Ayaw paglakaw sa fleshly. Kay ang fleshly, maglakaw gani ka. Huwag to kasimbahan ng bugat. Bugat mo ang kasing-kasing. Sapay bugat. Bugat ang mga huna-huna. O, dagang kay huna-huna.
2: Kasi kung una pa sa basta kasing-kasing bugat, it follows everything, the parts of your body. Even yung ano yung result. Bugat po.
1: Naman ang Ginoo, nagsulti sa ato sa John chapter 14 verse 1. Oo. Tigingon niya.
2: Let not your heart
1: be troubled. Let not your heart be troubled.
2: Believe in God.
1: Ano ang Ginoo, nagsulti niya na nga let not your heart in trouble be in trouble kay ang pagkatinuod ang atong kasing-kasing trouble gina. Oo. Di ba? Okay, di man musulti ang Ginoo nga let not your heart

0: Sol din na to, life. Dili na hangin nga. Nilabay lang sa imuha. O niya, huwa na imo malanghap. Hangin, mulabay na sa imo, malanghap na imo. Amen? Okay, pagdasig na to karon, dili na mamamong lecture. Okay, atong bation ang mga taga-Malita. Good morning! Shout out na to ang diya sa Barangay Mana. The Belgian Bible Baptist Church diha, Mission. Okay, wow. Okay. Si Pastor Jonathan Quintanar. Yes, good morning Pastor. Maayong buntag kaninyo. O maayong buntag sa tanan nga naminaw diha sa Malita. Shout out na to mga taga-Malita. Ang Malita is 110 kilometers from Bansalan.
1: Dool ra, Pastor.
0: Dool ra. Nga, 100, pila na. Mga 200, adili, 185 kilometers from Davao City. Murag dool ra na. Dool ra na Malita. Okay, so thank you very much sa atong nakuhan. And the time check is 6:55 in the morning. Nakaibati, Ma'am Lloyd, sa ang ato, anniversary karon. Ay, dili, day anniversary. Mission Conference sa Kwan. Sa Berian. Sa October 1 to 2.
1: Hindi right. Pa ngayon.
0: Hindi pa nga. Lagi, ito lang ibalita. Okay. Naapoy, unsa pa? Panagtigom unya sa Malawanit.
1: Birthday ni Pastor Eddie Ducala. Ang atong mission pastor sa Malawanit, birthday celebration niya doon sa
0: kompleto ha si Pastor
1: Eddie Ducala.
0: Ducala. Yeah. Atong mission pastor diha sa Kwan. Atong pagbati sa mga kaigsuonan nato sa Malawanit. Good morning.
1: Yeah.
0: Mayong buntag, buenos dias, como esta usted? Atong pagbati usab sa mga wala pa makaabri sa ilang mga radyo, pangabri na mo. Katong na yung mga gikuan kanang niyo sila pastor, di ko kasimba pastor kay naglain akong lawas. Oy, bati po mo kay para ato ang maampuan. Shout out na to pastor kanang na ako prayer request. Hindi kay mo bati lang to dreyo niya. Mas nindot nga na magbati ta nga na apoy igo sa uban mga kaigsuonan nga nangangailangan sa encouragement. Okay. Atong pagbati sa mga Karayaw family, maayong buntag dia sa 21.
1: Yeah.
0: Atong pagbati dia sa Candano family. Atong pagbati dia gyapon sa sanang purok nila, purok.
1: Hindi ko alam, Pastor. Basta ang alam ko dito, purok akasya.
0: Dili, dito sa ila, purok kuan. Malipayon ata.
1: Okay.
0: Ito na lang na itong malipayon para mahimo silang malipayon.
1: Malipayon despite sa mga pagsulay, mga kapatid.
0: Atong pagbati sa Hayag family, diha sa 71. Okay. Ang Damasco family. Dari sa 71 man na. Ay, sinawilan din na. 71, dari sa Kuan, dari sa Kuan, mga Bahinting family.
1: Amen.
0: Dari sa Ubas family. Tagana sila diya, no? Kinsa pang na diya sa Kuan. Atong pagbati sa mga kaigsunan nato karon nga wa pa magbati sa ito. Ato na silang bation para makabati na silang sa ito. Okay, good happy church anniversary usab sa Berian. No, there is a Turil ba pastor Tinulang kay Pastor Bell Sutton. Okay, dari ba sa kani sa Tinulang Turil. Okay, so atong pagbati daghang karon nga atong bation, no?
1: Church anniversary nila.
0: Ato sa pagbati usab sa mga nag birthday sa September. Actually, wala na ko yung listahan rin September. Nahurot na.
1: Andiyan, Pastor.
0: Ano ba? Murag nahurot na nakugbati. Okay, ay, pero kung... Na. Ha? Nahurot nagbati na ito kay...
1: I mean, tapos na sila nag-birthday.
0: Humana sila nag-birthday. Okay.
1: Yeah. Humana so, yung birthday, Pastor.
0: Humana. Di na pwedeng usbon kay... madungaga

0: no? Atong pagbati usab kay Pastor Bugs.
1: Bugs.
0: Ah, Bugs. Yang ko rin diya sa Berian, ah Berian bre, dili day Living Word,
1: Living Word.
0: Ang birthday niya karong Lunes. Pero dito ra na Digos na ang Davao ilabot. Dili ay happy birthday atong pagbati kay Bugs. Wala pa siya maminaw karon pero ato nang bation. Okay? Kay nakita na ko ang iyang kung gibati na ako siya kuan kanang advance.
1: Siya si Pastor Florante, Pastor.
0: Yes, Florante.
1: Florante si, uyang ko rin.
0: So ang atong partner diha sa Digos, no? Tudlo sa PNP. Piyas o, sa Lunes ugma. Oh, natay Piyas o First Company. Ang akong HPG, murag na busy na mong HPG ini.
1: Sige lang. Labong sa pagdakop.
0: O, di, na-deploy sila dito sa Quan Barm, Barm. Kay, loy po sila, no? Kay gamay na lang, intaw na sila. Dili man daghan ng HPG. O, niya, pag, nga na, appeal sila deploy. Okay, anyway, time check is 7:01 in the morning. May buntag Pilipinas, may buntag Davao, may buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Ang atong takna, minus kiting. Ha?
1: Minus kiting.
0: Parabagting. 7:01 in the morning and this time is brought to you by what? Ha? Oh, akong partner. Nekuan man ha. Na silent pala kong partner.
1: Na silent pastor kasi nag-multitasking ko.
0: Ayo multitasking. Concentrated rin. Concentrated rin.
1: Ang dami-dami mo kasi pinapasa. Anyway, so...
0: Atong time is brought to you by...
1: John 3:16. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
0: Amen.
1: That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life."
0: Abi na ko karong Psalms. Psalms 46 verse 10.
1: Ah, okay. Yeah, for Psalms 46 verse 10. So susunod, Pastor. Be still and know that I am God, sabi.
0: Okay.
1: Dalawa yun, dalawa.
0: Muna nga ito ang kuhan. Brought to you by...
1: So, ang Psalms 46 ang verse
0: atong,
1: 10.
0: Muna itong teksto karon. Be still and know that I am God. Okay. So ang itong topic, mga higaling. So, mga kuhan siya. Kadugtong sa ito nga. Gihisgutan, mahitugod sa... bounce back, bounce back. So
1: continuation to Pastor.
0: Pero kuan siya bali isa ni sa mga outline sa bounce back. So na tackle na nato Ma'am Lloyd, so how to be resilient. Ngayon sa buhaton kanang resilience min sa ganito. Same meaning sa resilience.
1: Able to get back.
0: Yeah, able to get back. Maski ka nang, halimbawa, nagkaroon ng failure,
1: still
0: nagkaroon ng rejection, nagkaroon ng negative nga kuan, able ka nga, pwede ka makabangon pag-usap. Sa panahon na, kapanahon na nato karon, gitawag nato mga Gen Z, o ang sumot nga mga henerasyon, na sila'y kuan na sila'y kanang na-adapt karon nga sa ilalang kaugalingon. No? Maglisod sila o kanang pag-recover. Kaya kuan sila, huyang sila. So, ang ilang pagkahuyang, dili na to himuon nga pagsaway sa ila, kundi atong tabangan. Okay. Ang atong henerasyon lahi kaysa ilang henerasyon. Naiusahay, Ma'am Lloyd, nga sa atong pag-adapt, no, sa ato ang nahibalan, murag i-insist na to bang ing ani man mi sa una. Oo, niya.
1: Sila hindi, po. Hindi yun, ano, effective sa kanila.
0: Dili siya effective.
1: Lalo silang magagalit, Pastor, kasi you're comparing. Yan ang napansin ako sa mga Gen Z. Sa atong generation, when you compare them to other people or to your experience, ano sila, muurong sila, hindi sila musulong.
0: Okay, depends naman. Dili naman siya makakuan, dili naman siya maka open sa ato. Mo na nga kasagaran ang mga nanay, tatay karon, nager kayo, isug kayo, kay giinga naman ta sa una, isugan gani ta, mahadlok man ta. Nya isugan gani ta, maminaw man ta, subot pa subot nga mutuman dayon ta. Nya karon panahon na nya, may una ta ang atong mga anak to, gahi kay ulo nya. Gahi na gahi ulo, suntian pag ini mo gahi ulo, di doble na. Oo. So, unsa ang mahitabo? Oo. So, kailangan magiging wise ang mga ginikanan. Unsaon ninyo pag unsaon nato? I mean, unsaon nato pagtabang sa henerasyon karon? So, dili nato matabangan sila o dili nato masabtan. No? Okay, maingon na lang itong ginikanan. Wa ko kasabot. Musukol na. Ah, may gana, no? Nga na nga mga statement pa. Marag, bugat po gaya na paminaon. Niya ang atong mga anak makadungog ni anak mura dili man sila rebuild, wala lang sila kasabot o niya wala lang sila ka connect. So mo na nga tong gi try to explain for pilan to ka weeks, mamulay siguro mga tulo ka weeks na to, no? Okay. Now, karon atong pag-isgutan kining application. There were 5 steps. Resilience response. These are the 5 steps. This is a practical approach ni siya sa halimbawa, nakita ni mo imong anak na dili man resilient ang anak. Hinay kayo ang iyang kuan. Magkaroon kay failure gani, magmukmok, no? Very emotional. Oh, niya manluod, dali lang manluod. So, mo ni ang ato itudlo sa ato mga anak kung sila hinay ang ilang kinigay makabangon dayon o naibagsak sa ilang sa ilang subject, no? I mean sa ilang eskwelahan, bagsak kani siya, maglisod siya recover. Oh, saan man ato pagtabang sa ila, 'di ba? Ato silang sultian sa tama nga pagkasulti, dili sa pagsulti nga di blame nato sila. Oo. Niya may mo nga negative sa ilaha na sila. Okay? So ato silang tudluan sa tama. 5 step, okay? Resilience response, okay? So kining 5 step, stop, pray, think, act, and
1: persevere.
0: So kini na tackle nato ni atong last. Pero general lang siya. Pero karon atong isugutan kini nga 5, no? So stop, pray, think, act, and persevere. Oh, gang atong teksto nga makita diya sa Salmo 46 verse 10, no? Sa to, Ma'am Lloyds?
1: Yung ano pastor, Psalms 46 verse 10, sabi niya, "Be still and know that I am God."
0: Yes. So resilience does not mean that kanang dili ka masakitan.
1: You never get hurt.
0: Okay. It does not mean that you never become afraid. Mm-hmm. O kaya disappointed. O kaya frustrated or tired. Dili na nagpasabutan na resilient gani. Di na kamurag madutlan ba? Oh, ligun ka na ba?
1: Kusgan ka. So hindi ka na masakitan, no? Hindi ka na ma-disappoint. No? It does not mean that way.
0: So ang resilience, Ma'am Lloyd, unsa mo diyan?
1: Sabi resilience, pastor, means learning how to respond when those things happen.
0: So kung ay mga negative nga pangitabo, ang ipasabot to resilience niya, you learn how to respond rightly. Kanang tama nga response, ha? Dili kay halimbawa kanang a young person maka-experience yung rejection. Rejection sa peer siguro sa ilang mga kauban. Okay, unsa may yung kwan siguro nagkaroon siya failure sa exam.
1: Failure sa exam.
0: Kaya siguro siya masabtan. Ah, ina no, na say kana naglalis nagdako kay glalis so wala na ni makasinabot. Oo, di ba? Niya. Ang imong best friend
1: nagkaroon na kaya ng end of friendship.
0: Become your best enemy. Best.
1: Best friend, best enemy.
0: A beast.
1: Beast enemy.
0: Diba? Oh, okay. Siguro na yung nag-criticize sa imo, ha?
1: Okay. Na gusto yan. Somebody don't like to be criticized.
0: Yes.
1: Kasi they always want na. They want to be good. Always. Yung... Basta ganun. May mga...
0: Masahay po ka ng imong pag-ampo, pamatubag. Na yung mga paningkamot, Ma'am Lloyds, na kasi ganun sa ano yung pagpaningkamot, no? Na yung failure. Then, when that happens, we want to teach them. We want to teach them. So, may dapat natin itudlo sa atong mga anak kung nahingana. Ang lisod bang God, mga kaigsunan, wala pa na ito masabtan. Unya, nag-judge ta. Mga parents ha, sa mga parents ha. Kaya dili ta makatulo o tama ang pagtulo sa mga kabatanunan. Kailangan nato nga magiging wiser ang mga ginikanan to identify and wisdom unsay iyang mga buhaton. Okay. So, unsay buhaton sa atong gitudluan kini dili na ni sa parents. Kita na magtudlo sa parents, dili na ang parents tudluan na to. Grante nga ang parents kabalo na. So i-apply na nato ni. So unsa day atong buhaton kung ang imong anak na karoon of failure sa exam, wala masabtan sa pamilya, nag-away, mag-sulong, friendship, no? Nagkulong siya sa kwarto kay yung best friend, di na niya friend, ay nag-criticize sa iya. So, kini mga butang, unsay buhaton, no? Niya, dapat unsay isulti na to. Ma'am Lloyd, unsay isulti na to.
1: So, dapat ano, don't just react. Huwag natin kanang kasabaan, but di, rather we learn how to respond doon sa kanilang
0: sa kuwanan ni Ma'am Lloyd sa estudyante na ni nga imong sultian. So sultian na to, don't react.
1: Don't just react.
0: Learn how to respond. Ato man silang tudluan. How to be resilient. Tama ba? Resilient. So, morning, ato i-apply kining simple pattern. No? Kaya ato man silang tudluan. Stop. Pray. Think. Act. And persevere. Morning, isa-isa ko na ito ni. Ato silang tudluan. How to stop. Okay. Kung naagani ko, halimbawa ka nang naagani pag-criticize sa ila. Di ba? Naturalmente, no? Pag-criticize ka, tubag mo ka. May mga adi man at tinuod reaction tayo na ito bago na nabaw na ka nang na mag-post gani Ma'am Lloyd sa kuha niya murag makaingon ka ba nga ako magiging padunggan ini kay kisa pa man ay padunggan niya oo di ba sa may buhat to ni mo
1: nag-post po
0: bago na ako ni
1: nag-post po
0: nag-post bugkag imuha di ba yung gana no. Di ba na yung sayo nga na ba nga, sa mga i-post ni kuan, para ka kinsa mo ni, di ba? Na yung sayo, para ka kuan ni ba? Di ba na yung nga na, no? So, ang stop dari, Ma'am Lloyd, don't react emotionally. So, pag ingon na itong stop, post for a while. So, kung na yung mga, halimbawa, example lang. Ano mga bad news ba? Bad news sa unsa? Like for example, anong bad news karon? Trending karon. Our condolence to the Constitution of the Philippines. Maglaina pag laina no. Tinuod po ba yan no? Tinuod in some way pero lain kay murag Daghang kay nag-post ni nga na, no? Murag na, ibutangan nagkandila kay tungod sa kuhan. So, nga to, ini, murag musulti ng uban, bad news nga na, wala. Mauna gini, ang, it's over. Mauna rin katapusan, murag ang uban, no? Kini nga to pa nag-isgot, no, sa panghitabo, reality man siya. May nga uban, wala gini. Wala na, maayong may saan eh
1: maayong padulungan ang atong bansang Pilipinas. So, pero meron, we still have hope because we have a God.
0: Hindi, kato lang atong panagisgod na ito. Kato bang reaction sa tao, Ma'am Lloyds? Nga kami yung siya, wana, humana. O galimbawa, kung ikaw napakyas, yung nagigawa, failure nagigo. No? Yeah, kung nain nag-reject na imuha, wala yung nakagusto sa imuha. Oo.
1: We become angry. Siyempre, ikaw ba naman, you are rejected sa lahat. Masakit yun. Parang wala lang ka sa kanila. Pero siguro hindi intentional. Pero as a person, meron tayong ganong mga instances sa buhay natin. You feel you are rejected. Or ano, yung in reality gud pastor, nang gireject ka, di kanila gusto.
0: Na reality gud na. Halimbawa, gireject ka, kay tinuod gud. Siguro una reaction nimo, nobody likes me. Wala yung nakagusto sa imo. Pero siguro sa ila, tinuod po na. Nobody likes you. Pero ayaw din pag-react mo na yung mingon na. Ayaw din pag-react. Ayaw kasuko dayon. Kay ang emotional reaction can make a temporary problem much bigger.
1: So yung gamay
0: na siya.
1: Dako
0: na siya kung imong i-cater ang gamay nga problema, may mo na siyang, pwede na siyang mudako. So, careful ta, anak.
1: Yan naman sabi sa Proverbs 14:29, Pastor, sabi niya, he that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit exalteth fully. Minsan matrap tayo sa ganito ba? Pero thank you sa pulong sa Ginoon na merong mag-remind sa atin.
0: Yes.
1: When we have this attitude, slow to wrath, is of great understanding.
0: Yes. Ayaw din kay suko, no?
1: Ayaw din react.
0: So, daga, dili lang siguro nga kaning halimbawa sa atong nagtudlo exempted tayo ni. We are all prone to this one. I'm not exempted.
1: May realization sa akin ito, Pastor.
0: Dili, dili ta dayon man suko kung naikuan.
1: You react on the negative way. So, hindi maganda yun.
0: Saan yung sa Bisaya? Ato tanawan sa Bisaya.
1: See that this is true.
0: Sa Proverbs, ato tanawan Proverbs chapter 14.
1: Verse 20.
0: Ato tanawan na kay mas may mga po. Verse, pila? Ano sana?
1: 14:29.
0: Ato lang taon, ingon siya, katong mahinay nga masuko, may dakong salabutan, apan katong madali o dalion sa espiritu,
1: nagabayaw
0: sa kabuangan. Okay. So, it's a good reminder. No, nga, ang Ginoo gani nagsulti sa ato. Kaya naa pa magutto sa atong fleshly tawhanon.
1: Pero nagid mga taong ganun yung attitude na ganun, Pastor ba? They exalted fully na nagabayaw sa kabuangan. Just to satisfy themselves. Yes. O nakaugalian na nila. Pero
0: siguro
1: pulong sa Ginoo.
0: Siguro kung dili anak sa Ginoo, no, makasabot ka nga inganak yun ang ugali nila. Pero kung kita anak na sa Ginoo, itubos na. So, kini nagpahimang no sa ato nga. Dili na to paminaon ang fleshly. Fleshly, no. Masako dayon ta. Kay murag bayaw day nato ang mga kabuangan sa kalibutan mo.
1: Kung mureact ta na.
0: Mureact. Kaya kung makadungog kag nga na, like for example na ay inyo ang grupo niya makadungog kag dili mayo. Ayaw day kasuko. Marang giingon, slow down. Oh.
1: Don't allow your emotions to make your decisions for you.
0: Mo ba?
1: Yeah. Don't allow your emotions. Oh no.
0: Unsay but para mo ta. Di ba? Unsay but pasabot ana, Ma'am Lloyd. Don't allow your emotion to make your decision for you.
1: Hindi mo na ma-handle yung ano mo. Na, ano pastor ba yung emotions mo so
0: De,
1: yun na ang ano
0: ang natural na kay kasuko ang ipasabot diyan na you are allowed to feel angry but you don't have to act nasuko ka sa imong kagalingan yes imo na to ipug na nimo pero ayaw na i-act nga nasuko gyud ka Yeah. You're allowed so to feel is, hurt. Say masuko ta Ma'am Lois, nasuko ka. Unya, usay masakitan ka. But you don't have to hurt someone back kanang ba nasakitan ka. Mubalos pug ka ba?
1: Mm.
0: Nasuko ka, bumbag pug ka. You don't have to do that. You're allowed to cry. Pwede ka muhilak. Diba? But don't make a permanent decision become your temporary pain. Pwede may hilak ni mo niya. Pag man ni mo hilak, mawa na tong imuang kalain. Ihilak ko lang sa tago.
1: Ihilak lang sa Ginoo.
0: Ihilak sa Ginoo.
1: So, the Lord will comfort you.
0: So, pwede ka masakitan pero di na kinahalan. Nga tungod sa imong kasakit, makapasakit ka pa sa usa.
1: So, you are allowed to feel hurt, but you don't have to hurt someone back.
0: Pwede ka masuko.
1: Pero kung paulit-ulit, Pastor.
0: Pero dili kinahanglan ang imong kasuko, mo'y magbuot sa imuhang buhaton. Diba, nindot no, nga mga pagtulunan nga, pwede na to makuha ba? Sir, good reminder na natural, tawanon ta. Ingon ang Ginoo, ayaw kasuko. Masuko magyun ta. Pero masuko ta, pugan lang yun na to. Dili ta maka sakit po sa uban. So, practical example.
1: Practical example. Ano ba ang mga practical example sa mga ganitong sinasabi natin, Pastor?
0: Like, imuhang friend. Yes, friend. Imuhang amigo. Wa na mo tingog sa imo. Diba? Nayusay nga na ba? Siguro, kung nag-istorya mo, kalit lang hilong. Kana, mga lalong na siya, no? Daghang kay mga interpretation na pwedeng ni mo nga ma-create ba? Wa ba siya ganahan ni mo? Kasabaan ka ba niya? Unsa ba? Kita na lang nimo sa Facebook. Na sige post. Nakita na to, di ba? Sometimes we react. Masuko kita. Tama? Yan. Sa may buhato nimo, ay, tubagun ako na siya. Mag-postpog ko.
1: Para masaya. Pag-postpog ako akong side. Para
0: masairan sa uban. Di ba, mamanay ato ang reaction ka. Para
1: so,
0: masairan
1: you are,
0: sa uban.
1: Tawag doon, having a war in a silent form.
0: Kaya ang ato ang first step, stop.
1: Pause.
0: Ha?
1: Pause. Stop.
0: Don't pause yet. Kato imong balos ba? Alam ba, nakabasa ka, Ma'am Lloyd, nagsuko ka o nag-react ka na ba? Kanya gusto po ni mo tubagon. So, ang atong kwantiya, ato ang gi-recommend, stop. Ayaw pag-pause sa ayaw pag-send o mga message nga nasuko ka. Grabe yung mga emoji ba? Mga emoji. Naarabay usay ka ng dili ni mo tinuyuan bang ng emoji na nasuko de ka. Wala.
1: Na-hit mo yung na-hit angry.
0: Pero nagi intentional na isay talagang suko na gyud ka. Kung naapay...
1: Siguro kung ano, Pastor, yung minsan na napipindot nga tapos. Unintentional. Pero kung talaga intentional, marami yun eh. Pero what if napindot mo lang napindot?
0: okay lang kung nabantayan nimo. Kanang wa nimo mabantayan, may bulong ko nang magbasa. Uy, nga nang suku man siya. No? Mag-react po siya na, magbalusay mo. So, unintentional lang ganito, no? So don't send angry kung halimbawa, intentional, ha? Oo. Emoji niyo, pwede yung suku, ha? Huwag napag-suku nga emoji nga suku. Pagyod mo, pangitaon patunin mo. Nabay emoji nga suku nga pwede naging suku, ha? Duha ka emoji. Okay, don't call immediately, no? Tawagan or make a decision, no? Imuhang kasing-kasing, grabing kabug-kabug siguro.
1: Kasuko.
0: Sa kasuko. So, muna yung pause for a while.
1: Yeah.
0: Okay, nga nung mag-pause man?
1: Because sometimes the most spiritual thing you can do is, in a heated moment, is not respond yet.
0: Ah, oh, may ba pasabot yun na?
1: kung meron kayong grabbing ano ba? Anong,
0: dito no, kung maghilom ka no, kung ba, na ako i-post na kuan sa o sa katao, pero kung tong tawhana, dili mag-react. Mas grabe ba ito? Oo. Mabalik sa iya ba kung nag-post? No? So, this the best siguro mayon tag stop. Okay, second amloids,
1: second one is pray.
0: Wow,
1: yung una kanina is stop
0: post lang siya. Okay,
1: when so, you ito yung ano yung mga steps to na kung ikaw ay naka-experience ng mga rejections.
0: Naka-experience na ba ka, Ma'am Lloyd? Rejection?
1: Of course.
0: Oh, yeah. Sa may mong gihimo. Oh.
1: Oh, naghanap ako ng aking masumbuhan, Pastor. Pero nag-pray ko na tapos kay parang, ewan ko lang, pero...
0: So, dili ka mag-react na yun?
1: Ngayon sa'yo
0: mag-react. Reality. Tawanon lang ta. Dili ta yung nga nagimutag ideal niya pagkatapos ideal pero wagi mahitabo sa tuwa, opposite ang nahitabo. So natural mag-react ang uban, pero kita gituduan sa maayo, ha? Ayaw mo pag-react, you have to remember to stop. Ang stop niya is pause for a while.
1: Yeah, realization po. Ang samay nahimo na ako, ba't ganun ang reaction niya sa ako? Bakit ako i-reject? So, maganda po na magkaroon tayo ng ganyan. Kay baka, ano yun, nahimo niya to because you did something wrong.
0: Right.
1: Na hindi acceptable sa kanya. So, napakaganda na hindi natin balusan dayon. But yes, rather, pause. And number two is pray. Lord, tulungan mo ako.
0: Yung word na yun, yung mga katagang Lord help me is acknowledging. You are honoring the Lord. So that's kana maintindihan na sa Ginoo. So ang kwa na to diri, turn toward God. Prayer does not always immediately change the situation. Remember, but prayer changes the person facing the situation.
1: Yeah. Okay. Una, ipakalma ka sa Ginoo. Kasi there is war in your side, in your inside.
0: Yes.
1: So yun ang mahirap. Kasi ito yung time minsan, Pastor, na bigla ka na lang gisumbag. Bigla ka na lang. Yung mga reaction na unexpected, nagagawa yun.
0: Opo. Kanabang wa ka magdaho. Mga ba na, Ma'am Lloyds, kay unexpected. Wa ka magdaho. Mga ba ito, mabalik ito sa kuan ka ng author of life, author of peace, author of... Wa man ang kalinaw. Nawa ang kalinaw. Kaya balik to sa Psalms 46 verse 1. Okay.
1: Psalms 46 verse 1, yung sabi niya na God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
0: Amen.
1: So, God is present in our troubles.
0: Oh, imagine.
1: Oh, yun yung sabi ng isang pastor, di ba? Kung ikaw Kristohano, huwag mong kalimutan, nakauban mo kanunay ang Ginoo. Baka nakalimutan mo yun.
0: Sa kalipay.
1: Sa kasakit.
0: Sa kasakit. Sa kamingaw. No, di ba? Kay ang Ginoo naa kanunay na nagauban sa tuwa mo na nga dili na to siya pagkalimutan. Oo. Not only after trouble, but only when the problem is solved. Oh, di ba? Oh, di kaya mo sampit tas ginog trouble lang. Kunya, dili na trouble, nawala na. Oh. Kay, mingo magka pastor, ang pulong sa Ginoo is present in the trouble.
1: During trouble.
0: Ha?
1: So,
0: we will teach our children to ask the Lord for help.
1: To develop a simple prayer. Mm-hmm. Kahit mga maliliit na bata.
0: Dili kinahanglan nga tas-on nimo ang imuhang ang pag-ampo sa imo mga anak. Okay? So, kay ang Ginoo nakabalo na before gani mag-ampo ang ato mga anak.
1: Parang yung bata ka, mga bata ka po nang gitudlaan, Pastor, di ba? Kung ikaw, sabi ko si Jay, ikaw, pupunta ka na sa school, wala kang baon na gihatag mama mo dahil walang pera, wala siya ikahatag. Anong gagawin mo? So sabi niya sa bata, mag-ampo po. Diba? At least alam nila yon.
0: Amen.
1: Yung ibang bata, hindi nila siguro alam yon, no? Hindi nila masampit yon. Pero sila ito yung mga batang naturuan. So praise God.
0: Amen. Mabito na may untang mag-ampo. Kanang gamay lang kung alimbawa suko ka. Lord, tabangi ko kung nadlo ka. Lord, help me. Kung aka kasabot. Kung alimbawa may ingon na ka, muundang na ko, Lord. Pero help me. Wa ka kabaloon sa buhaton. So ask
1: Lord,
0: for wisdom.
1: Wisdom.
0: Yes. So dili kinahanglan taas ang pag-ampo.
1: Yeah.
0: Kinahanglan lang at tinuod ang imong panginahanglan. Because sometimes the strongest prayer is simply
1: Ginoo,
0: tabangi ko. You acknowledge the Lord, the sovereignty of God. You honor the Lord. Naging dependent ka sa iya. Mamay gusto sa Ginoo sa ato. Dili gusto ang Ginoo mahimutang independent.
1: Dapat dependent.
0: Dependent ta sa iya. Amen.
1: Kasi iyahan na ta ba?
0: Okay.
1: Tama ba, Pastor, yung Bisaya?
0: Yes. Okay. Special number siguro ta? Okay. Mag special number sa ta. Okay. Minaw sa ta sa atong special number.